Ching boom boom, sa da doom da da ding dang dong. Ra cha boom, da da oh, sa da doom doom da ding dang dong. Ra sa boom, cha cha boom boom, sa da doom da ding dang dong.